Orama won saso. Obeja won sa e wo Israel for so. Abrano won ku asumu no. Na fero nim se. Anya bia o befri nim sa ta. Sa wo se kura bi o bi tumi ne. Awo de tumi. Ma wo kuri bi an sa no ma tumi so.

obeye aman. Se dia ye chawa ni aso se na fifa. Na wonda se dia nyame abon se suba suba. Ade na radi chimi nyama o. Bipa ba ni munisio. Nyame otiasi. Diabo wa ye chiasi.